Oi kai ko to ka te ni faka tua aia o tui ko e kita la vo o ku nei falala anga pe nei ofa ia paula pe ko taim ko nei o si ai malanga ai prisoni a paula no prisoni e iloma mandui nei alu ki se Jerusalem pe a poke ai e kau taksiu sentari mi o nau ripoti ko hi kai ki nau lava o o fai ha mea ki ai pe a ko hi ko e a piola paula ki he empola ko ia iloma na e paurewa ki e whafononga ki lomba. Ngā pōpula. Pea ko ni alu ko au ki lomba. Pea ko ni atanga haini me lomba ni whanonga i ki he mea ko yuk hoko he siasi. Na ni fōtu he siasi. Pea na ni fōlau ki ai pea mo Timote, pea ni whikaua Timote hange ko ia o kuhā i he vestolu. Hange ko ia koe ku kore, ia ku alu ki masen tonia ke ke nofo hifo, i efeso koe uhi, ke ke whekau hani ihi, ke tuku e na wako aki, ai mea ke he. Kai maa e na unofo ki e ngahi tala tupu a. E wau ia ka hataimi, koe uhi koe koe tau tare e ki, pe koe tau mui mui ki a kalasi ufahe tui. Koe tau mau koe wha mo ui, o wha e tu tāno ke a pēa. A Paula e tohi fiso, he ua vis valumo i wā. He koe kele sipe ku tau mo ui miei. Kono wha rea koe ke mahino ange, he koe kele sipe o ku tu ungai e tau mau e wha mo ui. Na i kai tu ungai a hanga au e nā te whai. Ke te mau ai e mo ui tangata. He koe mo ui tangata e koe mea ofa. Koe uhi na ia he taha e pore pore, o pehe une ngāwe, o maoe mo i tangata i hene ngāwe. E ka parewa e pehe taha une lava peo ngāwe i o maoe mo i tangata, ta nei kai aonga ke hifo karaisi a pekia. Ke wha more more e hoa ngahara, koe uhi te ulawa peo ia ngāwe, ke lava he otua wha more more e kua ngahara. Te hanga Paula o fa mahino le rei a feso vahe ua, ves valumo hiva. Koe whakamo ui, o kutau maui he tui koe mea ofa ia e otua. Koe whakamo ui, moe mo ui ta ngata, kono whakare ta ha. Koe mea koe koe mea ofa e otua, ki a taha pe o kutui. Pea koe tau mao koe whakamo ui i he tui, pea kamata rewa e tau whanonga mo kalaisi, i he tui ai pe. Koe ui koe iwi, pea mo e mawhai i he whanonga whakaristiani, ko he fuaki pe ia pe mihe o tua, pa unu whakaivia ki tau tolu aki hono lau marie i hene awhio ki tau tolu, ke tau mui mui mo mo ui aki ai mo ui whakaristiani, i he tui. Pea ku tōngai ai tohi koe na Paula, ko i koe ni whekaua a Timote ke nofo i Efeso, kene whekau ai ni ihe kone kuna waka ake ngahi toka ateri ne whakahe ke ua tenau malanga aki. O ihe kuna ufie o kuna upore pore koe pehe koe kau whai ako ki nga tolu o e tohi a Mosese, tohi lawa a Mosese. O pehe paolo koe ke nau ila ki nga tolu ha mea. Pea ne whekau rewa a Timote ke nofu. I Efeso, pene whai rewa e tohi ke alu mo Timote, ke lau ki he siasi, ke sio ai he siasi he mawhai uku ange e apostolo ki he ne tisai pare ko aniko Timote. Pe ko hono foha. Ange koe o talano he konga uloa ki, ko au koe apostolo a karaisi, i he whekau ai otua ko tau whamo ui, pe a mosisu karaisi, ai oktu ai tau amanaki. Pea koe uktohi ke Timote ko hukfoha i he turi. Ke i e te ko.

Oi, a requeresi, mesi, pia mui merino ai o tua, koe tamai, pia mo karai si su ko tau eki. Se oku mahino ia i he, i he ulo, vesi ulo aki, ko, ko paula, koe whekau, nei whekau ia, ne kai ki ne whiri e ke, ke hoko koe apostolo. Pia oku hangai paula ia, toi ai heni ke toi mamafa hangi, e taimi oku alata ia a a Timote na e ko ko ko Paula na e fa ma fai i pia fekau he o tua pia ko fekau aduen e Paula a Timote pia mo ni toi ke fa mo oni nga o e ko te ne fai ke ne ta ofi ki na utolu o kuna wako ake e nga hi mea ke nga i tuka ateri ne hala angi ko e o kui kai sai ke tau maari o kai ki e sai ki tau kai e ngahi mea kai e ni i. Pea o ku no forever ai kau whaiako ko e ni i he tala tupu a. Wha ampe i he whainga maari ko e ni ke o whaka osi. Ka ko kore pe ka pau ku iaha tahau ni whietare eki. Pea ni angi mui he lotkoen ko whai. Eksi isu ko whawhita e atu. Nā ke pekia i kāre ware, ko uipe ko ngahe ngahala. Ko vete heo au e ngahe ngahala ko tawa pē. A ko utari koe ki loto ke mo uike ke hoko ko eiki, mo kwha mo oi. Amen. Ke tau whaos, pa koe keresa eki, mo e whae tuaga tamai, whiohi mo e lau mare manu ni, ke tuk mawa whae ti matopo na hiri, ka whaipio tangata.

0: Manato ki fanongo ki pokalama le tio fatonga ai Wellington Access Radio o ilo ko le o e kalifana fana. Ki po to ple lul ko to ape me tai mi valu ki hiva e fiafi pe mo po falaite ko to ape me tai mi fitu ki he valu e fiafi. O kwato ai nga hiongongo flave e pe mo nga nga we pulanga. Ma kakai pasifiki nga hiongongo falot fonu ai nusilani pe pe fo ke nga hiongongo pe me tu pulanga ka wai ai ngongo pe me tonga. O kai fo ki pe mo po kalama fagalotu I he hua koeni o e po kalama koia o e leo o e kalifana fana. Koia manatu I ki fanongo ki he po kalama le tio fagatonga ai Wellington Access Radio o kuiloa ko e leo o e kalifana fana.
1: That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz. Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.

se ala wale me ke anga ia I le aso ma le aso o lai e kau ko rua le nganga pa ia ma oe sa mo na fafu e ke re nga oe you are not alone ngai e le nganga pa ia ia ke oe pe fu e shunga ia tu fu e ia matasi o lai e le nganga pa ia kongu ia la u e a te ngafo ia se kashi la wakalia le li ole ola ala pe nga wa ia le nganga pa ia kongu ia ke o lai e o lai fe shon shuang ia ke ia e fa ma fang fang e fu nga le ka u le nganga pa ia o le kamfota Ola fa ma fa fa ya ke ka ko kai mi ka ko ke vai vai ai ma kai mi ka ko ke kai ngai ai me sha le kai mi ka ko ke ka kalo ile tua ile fiona pa ile tua na fa mer kala pa lu ma e fa pe fo ile nga o lo sho sho ani mai I lo ta to vai vai a wa ta to ke de lo me ta to ke ole a tua ai ma tu sha ai pe tra ile nga pa ia e sau tua o ia mo tātou I le roi e le mawhai o na tala tala ina. Tasi re mea na sau e le nganga pa ia. Pena au wina mai e le tua no na nganga ia te I tātou. E le ngaka I ngafisosoangi a ke I kākou. I le tingo ngei ma le kūwha le nganga. Ai koe sau kua fwoi o ia mo tātou. Wow! E se le maa o le nganga pa ia. I lana ngaruenga le fai. Amen. O se ngaruenga e le mawhai e se kangaka o whakiko. He's afraid. Ai fai mai e fautua o ia mo I tātou I le roi e le mawhai o karkara inga o le ale o I lea o le upu whapekangia ngai o le speechless o le unspoken words mo me upu fo ia o le mawhai o e whamakara inga I lau tatano a o le angala o le angala pa ia o ia nga ke mo lia upu ngai rumo le atua o ia ngai fautua I rumo le atua mo kako I kemi kako ke kakalo wai Amen. Lishi mea le fapena ona fatino le nganga pa I o la nga ruenga o lo fai I le la rangi nei I ia ke I tatu. Fai main o ia ke a oa o ia ke I kako. Nga sau fai upu nga sumar fare ngo fai ka uinu fai kono sumar o fai main. A o le nganga pa I o le shoshoani. Lea e a uina mai e ta ma I lo ingo o ia lawana ke a oa o ia ke I tatu. Oh, amen. Pe mai o ia ke a oa o ia ke I kaku e a oa o laia. E a oa o kaku I kaku karikongu le upo le atua. E a oa o kaku I kaku samavari le nganga. E a oa o kaku I kaku faya mele le ia vi I ai le atua. E a oa o kaku I kupo ilu kaku fakua kua. E a oa o kaku I kaku famaroshi manoko kele mono ngaruenga le atua. Famaroshi a yu kaku mo le atua marona filanga. Ai le ngaka I lea. Pe mai o ia ke fashingo mai o nganga ia ke kaku. Pero kala ka wika, ngai tala loo, mai tala wika ni. Ile tu sene nari. Salamu e tolu si fumar lua. Upo e vanu, ngai mai. Pero kala ka wika. O te a wao ya te oe. Ma ufa sino ya te oe. Le ala. E te savali ai. O te fa tonu ya te oe. Ma uva ai ya te oe. Upu I a lea. Fionga lea tu na fai ya ta wika. Mai o ke a wao ya ke oe, o ke whakongu ya ke oe, o ke whasino ya ke oe, le ala ke shawari ai, ma owa ai ya ke oe. Wow, so nice, so good. Afkai le nganga pa ia, o lo whakingo na nganga ruenga, yo mari kaimingi, le whakingo le nganga ruenga le nganga pa ia ya ke ikaku. O lea wao, o le whakua, o le shoshoang, ele ngata ilea ngai ka umainga, ile tusi pa ia. Fai mai o ia nga ke whamangaku mai mea unga ia ke itatou. Whamangaku mai mea unga nga whekalai e Iesu. Wa mea nga whekalai e Iesu ilanga upu. O mea nga ngai saule nga nga pa ia whamangaku mai ia ke itatou. Amen. Whamangaku mai le ola e whamavau, whamangaku mai nga ia kakou samavali mali amiokou. Ele nga te refa manatu mai ale promises ale tu o ka u o mai kongo la fiona pa ia le tu me na le nga pa ia nga fa mga ko le nga ka fa mga ko mai au ia nga ke fai lo mai me uma upu ma me ole at tupu ma me ale tup me fo uma e fai lo me le nga pa ia ya ke ka ko well e se ke le o nga wenga le nga pa ia le fai mo ka ko le fa nga wa le tu e le o nga ka uma pe o fa e le o nga ta uma o fa pe nga o nga go fu ai ma yai nga nga pa ia a nga o la tu o ka ko mu fa ko ku ai le tu al

muri. Ngā saure a nganga pa ia, e a o wā o I kākou. He leads us. Ngā saure Ioane, ngā sfumare ono fa upa tōru. E mai, ai amariu mai o ia. O le a nganga re tupu mai ere upu moni, e tai tai o ia ia te tātou I upu moni uma. Well, if I may, e kai kai o ia ia te tātou re upu moni. So I always shall refer a nganga pa ia. I mea fai mai e e shui a ke kākou. Fa mei ngā ke kai kai kākou re upu moni, ngā ke a oa o I kākou re upu moni, ngā ke whakongu I kākou re upu moni. E o foi rari, kai kai inga re a nganga pa ia. E kai kai kākou re a nganga pa ia I upu moni. Kai kai kākou ngā I kākou karikongu I re tua. Marona fina nganga. Tako ke sawa wari ai, I le aso, ma le aso. Therefore, ina la fai mentala atus pa ia, atus ia romar fai upu, le vanus fumar fai. Nai, wā o I lato uma ua ta ita ina I le ngonga o le atua. O a ka lii I lato o le atua. Amen. Pemei o a ta lii tātou o le atua, o a fafine tātou o le atua, o whanau tātou o le atua, o ngai kai kai kākou e le nganga pa I o le atua. Whera wale mea kia ngai e sābori, ngai aso, I ei loa, ngai ke lua ko o lua ma le nganga pa I o, o ngai ke lua sāwari wali ma le nganga o le atua, o ngai ke lua kau ko o lua ma le nganga o le kua, I mea unga ke alu ei, whera wale mea ke whaimaranga I ei, whera mea kia ngai e ngai aso, I ngaru enga, ngai ke kaunga e sirafia o le nganga pa I a ngai fe soso wangi I a ke oe, whamangaku I a ke oe, a o a o I a ke oe, me kaunga e sawari ei. E rea oa o kākou rea nganga pa ia e kākou whaingi me reanga. Pe oa o kākou rea nganga pa ia e kākou whaingi me ki ngā I rea nganga o rea tū. E rea oa oa tātou rea e rea nganga o rea tū e kākou whaia rea mi o reanga. Tā mōmana u whafonga. O rea nganga pa ia ngā mai. E wha mangaku ia ke I kākou me oro kā ua mai la fionga pa ia rea tū. E ao kākou sawa wali ai I rea aso ma rea aso. E ao kākou whaia fina ngalo rea tū. E ao fo ingo kākou wha mawana lalo I rea tū. A wha mea rea nganga pa ia wha mawalaro. Wha mawalaro. A wha mea rea nganga pa ia aurko e whaia. Aurko e whaia. That's how the Holy Spirit works. O langa ministry le langa le ngā mai inga ia feso se wangi ro kako wola ango kako o ka ngaka ere ako ako kako o ka ngaka I seso kako o ka ngaka I tupu pea le whale tonu ni tele waso ae o le nganga pa ia o ia feso se wangi mai I le kako sawa linga li ana I le isi tangata I ato atoa a o le nganga pa ia ngake feso se wangi mai ngake wha ako ako inga I kako I lungo le fina ngalo le atu ia sa mō malau fafo. Kawia inga ia fisoshang ya kula nganga o le tu. Te ora ufailo atu nulita ya. E dek amai ya fuwa ili atu alo na nganga. Nga amai e fisoshoangi. Ngofo I kukong ya ke kako. Kauko lua mo ta tau I le aso ma le aso. Pafe kai ya ili atu alo na nganga pa ia. Ue ia fuwa I mai. E fisoshoangi. E faukua. Kai kai. Ia ma, a ua o I tātou e tusa o wala o lea tua, ma wha manatu mai a ke I tātou lea fionga lea tua, ka ko ke olai I lea aso ma lea aso. Ai wha mau I a tele lea tua, I re nei aso. Ina I a tau ina I a alofa ngia lea tua lau sa walinga li nei tae au, sa mua ma lau wha afonga, o ai fu I o maua mai li nei porkarame, I a ngalue atu, pa I atu, pa I ane, pa I ifo lea nganga o lea tua, I a te oe, wha ma fanfana, wha ma tana loto rana upu, na I a wha malo si, ai fu I ro ngalo, I a wha manu I a tele lea tua, a ele I wha I uia se wha mta langa, I a moli atu lea nganga wha aftai, I a I sunga lea ni pule, I a me se fu I lau wha I ngaluenga li nei tiro, o le sufongo le rau mua, aftai a mure ava noa sa tu ina mai ai, ia ole a fo ise tala o la vale po se sasi fo I po se pamtalanga ole tau tamala tau tamali ilo fingalu, ia fa pena fo I ona pa te e motu le aina, ia ai fa mangi e tele le tu ane ia so ma, o fuanga ma, ava sa ingo, ia mese fo iso tatu motu sa mo, ia le la tatu fa I un kitalo le neita e au, e fo I ane vi inga I lau fia ta ma. O na le matou loto fa mongo lano ma fa aftai I lau fia. O mai a fo I le porkalame sa ta pena e re nili ta e aole atu. Sau ninga a loto, ana I tau na matou amata mea I lau fia. Fa aftai mo lau upo e ana le loa nganga pa ia. E au mei e fe shoshoani, tau to lua mo I matou, fe shoshoani lo matou, ora vai vai, shoshoani ate I matou, taimi matou, ti talo ati wai, wai matou te nei loa, no le atu e tusa malo fina ngano, a o loa ngang pa iana e au mei e tai tai, e leo leo,
e pui pui ia ma wa o ia ke ma tau i me atu no uma ia lai lawa fia pa ia lo ma tau tu fa fta ia te mai upuna e o mai e tau ma tau i nei sa valinga ma

0: A le fianga le tai ama le sunga Ted Stanley, ia sua mai pē le tai, ia o le la tatou atu, tatou wala ule ununga leina, maro sa I fua tālo falaba.
1: Ia, maro
0: sa fua. Maro, o mai oe le tama.
1: O le a mangui a fafkali lo.
0: Ia, maro, ia sa unu mai e o le vahenga na fisi le tuai fui lelele. Tāle ni o tatou mai ti hita alonga I fai le sa, tau te le oe ave o no tatou, tau si le tatou wasta po e le sa. Ia, mai o plaza ufina ngalo.
1: Ono ole elang ho kamiki e magnatra wa si ka arusa ono wa malu ru wa poing mai fo I me a ngo fa ala sa we ka ko sa mo ai ngal mo ya mangu fu ngo fu ka po ma vi le ko malu ka ulang pa yon mi sa ya ma kalir kin pa yo yesu ya pe yo me ai sa lo le ngo fu ngo fu ma fa lo ko ngal me ko fu ngo fu ma ya ma ya fa so so ya e o su mai ngi ma fa u fu ngo va ngai wa ngo fu ngo fu ya ai o ka mai ke fa ka a lo fi fi fi wa be fu ka la yesu vo fa fi fi ka mai ki mai me fa fi fi mo ka sa ma ye mo le o lang fi fi o ka mai ki ku ku wa ya pe a la ro ga I o ai ka nga ka o fa ka a lo ya fi fi ya mo le fa ma le skin o ka mai ya ma o la ku ku wa e fi fi ma ya awole e ska mi ki ke o la fo fa ni ya mi o va le le fa la ko ai o na fi fi ka pu I mai le o lang o ka mi ki ke o la ki ki nga ya o la fa ko ko le ko ma e ka li tin pa yo yesu
0: ma Ya man o fa tai mo fa so ta ma lo fa tele mo e mala inga
1: Ya va kai la
0: Ya so I fo mo ni tai
1: Ah so I fo
0: Ah so I fo

Satelite, ile fale pae pae, le wideband global SATCOM, le ae se fulu tasi satelite o lo oiai nei. O le satelite lona se fulu lua ua fuafua e faalawi loa i le lua filua valu, po o se taimi i le lumanai. O le tau ato lea satelite e sili atu ma le afa biliona pe ona lipotia. E pei o le satelite lona se fulu tasi, o le ae ae ni te konolosi e pui pui ae fesa o ta inga a fita fita, o lo o ngalu lua ino fuanga la talata i masini e faalawi lawe i faailo fesa o ta inga e peona ta ua ele Space Force a America. Na ta ua le vainga awa New Zealand, o le faawa wina le neifes o ta inga e satelite, e mafaya yona mawa le maalosi o fes o ta inga faa militeli o lo o mana o mia, o le luas fulu tolu te si male fitu miliona tala a New Zealand, o le a faa alu itu tonu o le lua tau sanga, sa ya ifo ile sao mua mua o New Zealand, e se fulu lima miliona tala mo le satelite se fulu tasi. Ua whaeloa mai ele wha potonga wha asaralau ale staff o loo fuafua e toi wha atulanga na ngaluenga ile vaenga o talafou i pito nuu ina ia wha awha ingo fie ma le lea atili ele wha angai o inga o ngaluenga. E ia ele talitonunga e ono avesea wano wha ngaluenga e se fululua. Mana ta ua ele staff e te taona ilo ilo pe mawhai ona wha awa wana nusipepa i pito nuu ese ese. A o sui aile awala e saunia ma faasala la waya na talafou. Inisio itu malo ma ai New Zealand wana ole staff olo olo mianu spepa. Ile tau sangatalua i nei na matuasi itia ilava le tau ole pepa ole lolo minga faapele tufaina ole nuspepa. Natalia tule staff italo sanga aisi pule nganu umakamupani faasala lawi le tau sangatalua i imana onga mo talafou. Leana tatalai ele staff niana upenga tafailangi fou e se fulu valu mo talafou. E ala ile Neighbourly News o loo faawau fo'i ona lato loo mianu sipepa e se furutolu e faalu yaso ta itasi po ova yaso ta itasi faapeanu sipepa e lua mo nuu itua e loo mia imasi na ta itasi. E tu samale se lau a inga na afia ma motu sia le vaitau mafa i fale i Wellington e ila wauliana nafi ina ua pase paipai alua i le vaitau mafa. Ile tuatu si walu se fulu Monroe Street i si tun pe ona lipotia ele tiaki wai. Na afia i ainga mai leono sfulu fa ile iwa sfulu lua Monroe Street i itu wala umae lua. Fa pele numera tasi ile lua se fulu iwa Pinnacle Street i pito umae lua. Fa pea i ainga uma i Berwick Grove pe ona lipotia ele litio New Zealand. Sa ia i tane vai e sapala ia ile vai tau mafa i ainga na motu sia le sua vai a ofayanga luenga fa aleleia. Tala fo wia mai le si ufo fongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.

0: tui tua, e te tongi lal fua mo e tu ulunga lau toast.
1: Mm.
0: Ia, wa fianga lana, e le fa pela e a fo lengo, a watu la tangata matua o le tau ainge ali to tonu. E le fa iloa ya la tau tratas nga to a faya ina wa e mautu i to tonu.
1: Aisa. A mana ele, wefa mtale ina mono yu tatu tangata ya mata ala, ya?
0: Ele, ole mewa e faite ingo tatu ua tufue, tatu te le mana nao, avena yu tatu tangata ile fale o tangata matua.
1: Ia, moina.
0: Tau te mana nao lava, e tausia tatu matua e tua o tatu ainga. Peitai, ele oiloa ina yu tatu ainga e tua, ole tausia o tatu ainga e tono o tatu fale, olo o tatu apiu singa ia lato, Mela nga ka ule unseen abusive e ka tu te leilo o lai tau te abusing a ka kuma koe kua e mafu anga ole tau si o tatou matu e tua e polonga i te leo tatou matu e tu e polonga i tatou ole fai ta inga e le o iai ni mea fai ngā luenga fo ile e fao ngā mō la tau
1: yeah
0: fai ta inga la a tau ta ngofi a si o tatou matu e tangata fo ile wole mfai na e tatou ta ngofi ta si i tau au ta si i fao ngā i le tatou malosi ai o tonu o fale tangata matu tua o lo o iai mea fai ngā luenga u malawai le lei mō la tau e ma nga mo ta to o le mela to pele u mian tau se ta to tu i ta ta tu I give up
1: ye pe ma i volta ta le tau si ah ma mafa
0: ma ye pe ma i fu ma mafa ale ave la to tonu o lo o wa ma fai ai o na feso so ani ia le nursing home i le tau si a le lei ma e lava i fu i malo longa ta ta le ta to a inga le tau si ah
1: yes
0: ia no ta ta ta tu
1: ta lo fai Tere anai tatu tangata e ngā luenga e nursing homes, ina? Wai o nei e nga tatu o tere?
0: O le, e tau le ian tangata Samoan e whai ngā luenga e tuenu nursing home nei, e iai, ai le tatu o tere. O le ngā luenga le tere, nei o tatu tangata e warehousing. Warehousing o ngai whai ngofie, mantua for nursing home aia, e always lawe ke sawe kaunga e soku spas.
1: Sa.
0: Ah, it didn't fight a young me masani and tattoo if they must to ya onga. I have a pela if yes, I would not make you see like a two spas. And my fire and I allu, a while I find it to me in our course.
1: Yes, sir. Maro, I, Larry, you know the tatting. Ya, oh, Mulatuailia, is he buying of Willow if you fast saw my. Ya ona tatu te noi le sistem mele vaso fo pe au dia mane e nem tau pune iwa moni lava we tatu ye mana o tau si ma tu ya inga ya pangalia wa au sangi fo ya inga nei tei
0: ya e sa o le lava ma sina fo le tala el mato mala va le fo ya o ke to pa lua felo lima ya o le o le mana ye le mato mala va le e tu fa ta si ia le international mala e mala domestica o le fingala o le mato mala va le fo le en fai foi le pio e vai le fai ngole le na o ko lu mal hapa bridge a pc le si tu fa tele le si tu al pc mai le o mai o in offshore fa tele le o mai e fa la ti lo tu fa pe ngala le fai ngole ma ko airport fo le la yeng a pc le international fa ke le international fa la ti domestic a pc fo domestic ia o ko fa ke le ku domestic ai Ole fai ngā ngā e ia ila le talto nunga lau bata mai na fai ele airport fai mai in 10 years mo fai nto e fully ato le airport
1: oiso tau tia le ato
0: fully ato le airport ole ia mai wa ia ila masini fau ele i maua i New Zealand mai si vai ngala lulangi le wa maua la i le airport le pena fai nei a Australia wa ito inga fui mūle na e a fule ngoa ele mana o mia le o ito inga fui mū fui lea e El quale ia mata o pepe ni tau, foi le mata tau. Rona la tua, o tutuir valele, ia pe a fape o afiange stonu. Ia o mea o brand new technology leo fa ma le mrai valele le asini temine.
1: O te le la le sao, o te le la vano, le taimi ufa sao, o tau mele malanga ma mao, ale ua, Ya yi yal tou mala vale ya o tele foi ngalo ngalo
0: ta sele tu la manto te o yul mala vale le te min nei a ai fai do la mato ta ta lo mala vale le na sful li minute mo mato
1: tele foi ngalo ngalo mo
0: tele ngalo ngalo mo wa tele ngalo ngalo wa e ole ale ngata o tele ngalo ngai ole te min nei le su el pas
1: oh
0: e te am ole ngalo ngalo na le su el te min nei su el pasi o tanga fai ngalo ngai lungo train